0: free me.
1: All right. Abusia, your name senior Safoba, and your name Kokodi and Komoina, Ebrano Ko, and Timamimra Studios, Suna, Yembetuan Komono, so Ewo Hanum, and Neyabeshe, Nanya, Ekosu, and Quantay, yet to Tunis Renia Bassa, Nayakan once and for all, ye new home Komobium, Ewa Yehujuma Diso, and Quantay Krobia, Ewo Oti region. Na same ntime ho ase wei ene ntokwasema ekoso no ye dia posifo akugu honom security ni de ehifo na nkoye na niemi bisa ni se wei nyina chiri no na feel amanfo wo etuo ewa akode a wo mu edidi awu a enye na sa ntokwa ni yebetimi atwa so ana. Esense ni ekosu wo northern region ye nyina ye to man mu obi akasatia enti ehun hia se ye betwe aye ahwaha ma ye ba benya part 2 entokwa ne chase ye all the time ye update Ghana fo e wo ne ekosu e wo sa oti region honum na arehosem ne se obi wo ho a ye kum ne de hie e na okho honum nso a Uba southern part in other area of Ghana. Ena ye family planning na ye control awo. Eko no bu wura fie ba kum. Na hwe family na. Wo mu wo mema nkasa. E mema wo fie nkasa. Ento kokum nipa ba ko de hie. Na asam no ye ngure wura mu nhu ni poma sibre. Na ye ma tentre ni anya adwuma. E wodo. The other fashion, the other family ne ebe take revenge. Ebi ni o. Ebi em. Ye bi sa, defense minister, interior minister ni IGP se. Mudimo ni rua mu ewo oti region hona. Mose mu ko peace talk. Ne communities na ntokwa wo mu ntemuni wo mu eka sano. Enkomo no ekoko si isen. Ena wo mu nyina nya ne ntie. Ete mwasea, sese die efabia sore, ekwa koku mwobidishi. Enti ye kwa kansa miwye ya, ene ye yi iskiriti ni efri otirije nkwanta hono mana. Na sese ya ye ya shaha, ama doda family no, doda community no, ye kwa koku mwobidishi ye, abuwe ni tuwo, edi abuwe eni maa, Abu boni trima pai ni trimu miye no. Sese anamombe na ye babe tuo. Ni ye meki shuwa se. Atentri ni ye juma. Se ni ebe ya. Sa entoko ya. Ashase ye. Na ewo hono ma. Ayese ne mchibini. Esura wo. Asye pacha. Yebe tumye tu asye. Because ni ya ekono. Sempanyimfo ntimi antu wo mne ye nsifom na brante ye kunu sisi ye ye ntumi anye bibi amfa ho a the other side ne te hono ma wo mu be fi se wo mu ye ma ananipa be hunu wo mu se wo mu ye ma entu wo mu nso be ka wo mu ho na mi bi se se enti oti region nkwanta asomdwe betimi abana Mamimra Studios na yeni nkomo. Mambro. Minimse ye nyina na yedi ene adi nkwanta enkomo ye echi. Minti wa genche.
2: In fact, wofa. In fact, she
1: mfonyini bi sa
2: ma ye speechless. She wo shefoni na abrant no. Nemoma ekoneti ko sei. Say a duo, say your boo, say a deo, what dear yes you are. And I feel a near sister, no, a banano, and a funo, a banano, so no, and only the old ho. But fee nemo maso, a banetico, a sam banetico, any day, any ho. Na Diana would it denchi a brantano, and no uncatty as a fool bumuno, a dan and chain. Dear do sing, dear tia be. And what did Dean Sampa Bruno Bonino? na oti region in Kwanta wo minister wo ho meboa wo police commanders wo ho meboa anya nem se wo be commanders be nu o se ahe e bi se divisional ene mi se district papa ene mo mi kasa se mo enchira mu mo na mo kwoye mpeninfo e wo kuro ni so na ti se mo ti mo tumu nice what se mpeninfo yes ana mo mo tu yi no na ke ye se mo ne kuro kuro no ayi enkwanta enkuro na twetwa ebusua bie sa na twetwa wonwo ahia wo ho no mo ne wo didi nsa wo so e pe kwan anka mo be fa so mo ede mo betu ayi bonifo se ma koso wo ho no ase ede afi ho na so no ebiri ma ya wadwini se mira mpeyfo ne rehwe asiesie no no wode kabom aba sabia ho no na ejimifo ne so wodi mo fa make say enche me na ejimifo ne so enna mase wa sa ayi awudifo so so wo ye awudifo ara na ho na mase ne wodi bone na wodi bone sha e didi mo kitikiti say ya na be pecha ye kesi o ebe pecha ye kesi o enti bibi sa se oti regional minister papa then na ori ya fasadi we hu oti regional minister then na ori ya fasasem ya kwoso hu e woti region no nkwanta no because the soldier fo police fo wodi wakogu bia ho no e kwakwo yesi asem we eso se won na nipa mamenka se bi ene mamen first half to yi e fa ma oti region kwanta fo mo amu di bone mo jam pa mu ti mu da mo jam pa mu nse mu da mo motu mu wesi wose mu be di bone nyakopo hata soro o hwe mu e radio o hata soro ma nsu to ma wiya bo e ye nyina wasase nsu no o hwe mu ma gwi ni seso nipa da se ni hu mu ya nyankopon wa hu mu adentira mu be di bone enti se adentira mu be di buyonko awu mu be di buyonko bone esi den nipa sha nipa nikum ada famu a eka mo akasa munku mu ho ye bibi sabo makasa kamunku moye esa ne boni ashebuti mo ma ewudi sam ashebuti mo manti mo ma be bia njo wo ayi kwanta kro mo esi den na ti sa buti bi di sa dwuma ye emfa ne kwa mu eti me mesra kwanta regional minister and the police for mo yan peyifu wo ho whether district commander na said divisional commander and the soldier for mo wo empeshia no so mprempre mo tumu na isi fam because nyare ko no enyan and o pay me second video no in fact na majujo Mejujo mi pegya bani bia na nisu mi pegya bani bia na nisu okwabran wa wainiti na pampam vini mu maso ekwesi ne kwachi wa wayo nyina ana ka nani ase eba na no wane pe edei ti na binu ye wudi fo sa ewudi sabu no ha wo ye di pe bia la ma me kan chiro se woni se nyankopon ni wa and we were a big mistake. A rade or tiase. And then also so bit me a banana dia ko. But a swake tuya ubeje. Ubeje ke. Ah, sha en kwanta issue na kwasuno papa. His excellency John Dramani Mahama papa wedi wada rumma. Wada ruma ni yaro kwa suwa mkwanta wano. Eni ye nyayin. Papa. Wedi mesrao. Sanya uti mima otu mfuo. ekwa je ayi boko man edisi ho no papa me srawo eka menkuto dia madwi mu ndia eka boni otumfu oni unkomo eni unsawo so na won hwese sa ayi adele ayi feri ana waka ne dai ade ada ayi cheli ose hifo hifo no aha so be fresh akwa biye se nyina abom no no wadi sa oso no ahwe be bia problem ni fear because in prempray ayi waifu ya ayi adele ose hifo ya wa atode atode ni ya wa kumuni wo se weka wa mpege biye ni o a wa kunkumu oyi papa wo buri njoso wo bu erin joso
1: edi ti mesra yes, community ni ye ni wo mo kokokasa na wo mo atempanyimfo ase na wo mo abafom
2: ah na mo na obi afia chi ni akwakwo wonya mu edi ti mesra ana me ka de dai
0: juma no no
2: ni ka de dai
0: sanko fo ni wo krom
2: ah
0: odi o mo ye ni se wo kwakwo hanya mu no hanya mu wie ya ni wo firi kro no so
2: sa asem na na oka no
0: mo kamuti abubum awe ho pa se se gana e kamia kwakwo ese ye se fe asunjue masu asunjue na ni wo biem o me si asunjue na yira
1: akue won se so mo ya na o mo kokokum ni pape na security ni di America fast na ade anche ye chale me de me he ade anche ye susu ototo e tan wo mo kokokum ni pa ni wie ya akue a wo mo ntwan e ma wo mo take revenge na security na
0: abam
1: ye be ye bibia fa ho
0: na wo fa na abufu na shosha ho
2: abufu ni sha ho
0: abufu na shosha ho na ne ya ne se ni pa binim tu na ta chi na sadie aso ja e dare ku ni pa ni bi a wo mo sam wo bi wo mo influence no wo mo na pia chi ne tugum tugum e di akode abua wo mo monkoye sei monye sei na rabia me ka se e ye ya se se ni pa no so a wo pia chi na wo sogum no na busuafo ya na wo monka ho ne ma wo monka ho e titimamfo na sabe mo dia monya mabio se mo ba hesa ye ntchusu peace no na de bia ye ba hwa ma sankrofo yi aye yodium no na me kro ni bo a mo ba he enkra ha mo mra me hensu ato ye enkra ha
1: amamfo mo jom ho me na
0: mo mra me he sa wo se buba bia wo tia so ndue no na utimi ahwe asoje gum ama kro na bo a na nan ma hefo mo so mo ti ho no kro nipa ni no kro ade ade bia me ka o senta wanta wasi kro ma e la ko ka bia nipa bi nkanti e na ama ne koso no kro potia wasani mu no ni odi fo ni odi bim na nan mu nim
2: onimpa
0: wo mu nim
2: onimpa
0: ana wo mu te so
2: ba senia ne ma bobo ko fa de de papa ya hwe ni ya ya hwe ni ya because oti region no e wo Ghana man mu e wo heya o e wo heya o e wo Ghana man mu heya o
0: e me yan se me kuro mu kan sai ade pa mama ade pa me nu do man kuro na abia bibi atome na nya sa pa dia
1: Baby, but a yacha dodo.
2: Ache.
0: One more metal.
2: Ache. What to read in Quanta?
0: Ah,
2: Ache.
0: No, put on in mummy and yan, ye, ye, ye,
2: ye,
0: ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye,
1: ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye,
0: ye,
2: ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, Yes, re ye papa John Dramani mama ni erebobo ko efa eyi oti region kwanta no papa yes re we di enimanimi ya tu nasi wo oti region tu nasi wo nasi asante hene ana papa sa one ne bedi unkomo se di otibi ko ye ma agbokofo no nanka onhwe no nye ni saa so nanka eyi ebusue biesan won fro nanka won wondi unkomo bi nanka bibi ntu wontim Never soon join to me, bra ho, because she near Adele Fui be as I say, one will come come one, one him would do for no at you. So will fear Adelo, so will fear Hio, so will fear Chala, say he folk. Wordy mo,
0: wordy
2: mo,
1: Mambron, yet tell me say, O my yet musi see a ya brony by you.
2: Ah,
1: a ya brony by ye. Your community be a honor man, and your boqua, Samu, Asoja fuona omugu bema kam 37. Wamu omugu shahil sini adi adi dudu wana ukotem.

angel. Nyame ya domo wa echina yukwada. Ubiye mutiye mi biyala. Echina eye yukwada. Memusi diji fuwana bonyomuwa. Minimise. Eye miyana omo chweme. Bambe nsuna me chweme kubi. Intina me hwe se saa kodo ebetumi aba so se quality bi ba so dia ene ene na wusa ene ye kina na odwuma die kasi pedi ba se quality bi ama so dia na kire se kina no eka dia bi odwuma die bia edi intina me hwe se kodo be ba so na la fe no meti ye wusa bia e kina meti juma se ana se edu magie se ene de koso eti mi musa na DJ fuwa de flame ya chas o ke so musa no into u be kasa na se u kasa but men so nam ke se mi musa no ko na bi tie no e se bi tie na bi hu juma di abeti mi edi dan coupon ya dum wa echina to be an fantemi be followers obi a wudi mechi obi biala nan coupon ya dum wa echina eyi wukuada obi a wutie me biala echina eyi wukuada ene nyame anim de kure ye din kuguo kakla yabano yentimi enyewin yentimi enyewin but etina yukwada na etina mi yedi pa makuma ku 20 be wo wutie mi tie mi me say etina eyukwada ye betwa lotto aye friend midweek bi ye ni pa ma kuma ku 20 pe na ni pa ma kuma ku 20 no mimpi obi a obeje complain na angel me sendi wu sei na angel me sendi wu sei mimpi complain ni pe obi a obetimi nya boldness no wa challenge mi nyankopon yado mechina na me nso me prove bibi di achire no ti mi peni pa 20 pe won se na me time so ya che o ma bo no ma intina presenters na fleme bisu mu da bo tire me ba no mo fleme presenters me mi en sankwa na fleme e fleme flu water fem se me kasa na ene be kachiro musu mwenye abo tene na me chen kubi, ene ye free baby, inti me free ni pano. Ene ni pana konfeme di ya mami, ene wakachire me say, seme kasa, mami nkasi mipi nipa bibli. E chila no tuna ye chani ye free ni midweek, be chani from 2 million. From 2 million. 2 million no me dia baba akobeko 120 wo me dia mawo inti se wo se di 2 million na se tu suo na abo ne ba akokura ba 2 million na wasende no en se ye wo be nyam faso 9 million obi e wutie me bia tie me se me mfa wo ne ne nkrofo adi ka abekeka ebi ji 20 ebi ji 30 me mfa ho me say
dwumadie na meba bedi no nyankopon adome kyena no na me twen se call no ebeba ba ne dipa na me frɛ ne nya no enti mo bɛhwɛ a na time na so enso na me frɛ ye presenters ne frɛ me nyina me si munya botrɛ me frɛ obi munya botrɛ me hwɛ ɛne nyame adome nsa ka nipa no ɛne wa approve di ama me ti atire nkuada metwa midweek enwumle loto na me obi a nkuada me ba radio sna se me ka se me twa nwumle loto kura me mpese obi a be challenge me obi a be gye me yetiye me nkasa bibile because me obi a be gye me yetiye me nkasa bibile because fa dia yala banka e wutu nsuo nim si nyankopon ya doma obi bia na wutie ni bia la be pese me kame kire wo se e kina min pedi pa bibli na mi ya doma kira min pedi pa bibli but mi pedi pa e beti mi nya gidie na wo me hu se no angel papa na akasa e wo fidie no so nko ade na kire se obi bi pa e de maye mi si mi pe ni pa ma ko ma ko 20 je me number 0538 00 85 double 6 0538 00 85 double 6 0538 00 85 double 6 Enipa 20 pe obie tue 2 million no me de one bank abeko one CD e di amao ebebo